0: Kira time. Uyu ni mwa gwa gutira tira. Avuto semana gena yo kyongo gwa kyongo.
1: Leva pas tengi ya ya. Toya de kimbi ya ngo kia zazi.
2: Aya.
1: Wewe ni Saturday. Mhm. Saturday na kaki muri wa dimuni ya chikao friend.
3: Ex.
1: Wazile leva.
3: Ndukisha.
2: Akiri ni kana hando hau.
1: Akiri kana hando harea.
3: Wi.
0: Tu siara ga medali tu tau sietira.
1: Atwara ga nisani.
4: Ya nandangi tu mela nisani yange kuka kukona.
1: Nandria kwa nile ndo ni mwikirwe magana matano nandria na mo.
4: Oh siya mamuta.
0: Wanagwaya ni tuwale gire kumigura.
3: Entitlement ino andarume meneo by the way. Ela umaku chuali. Ati mundo avorele. Esawa, waregire mwana waka na mwana emu nini. Mwana natuweka mundo mkima kana nukinire high school. Mwana usi wakore tu wakirela, atichutulie tu mwamba itakuwa sawa.
2: Aje.
3: Aje. Adu unakuja kuklaim mtoto aje. We asumi hata una mtoto na life iendele.
2: Hatina yungopa bibi yangu atasema nini.
3: Kipatikana mimba huko na ujuko na bibi.
2: Yo. Harumu please.
0: Inagumu.